May masin pum na makilayrem bininhakti. Kang nga dasadong uiribi, bina nagkutapay do na, mahitam libag kuding dalawsing gimangal buwat na bibiribi. Kurumjay na hapu, nasa ay ko'y na.

Tabi kribe si sigaloy na ya kairol sandok jaba nga sigi di matang sa tuloy jari. Nga sigi ya kairol da adom na tabi re. Sinam asaw busang nasag papena ya kairol. Matang da sur tarang gagikang bunasag pa ning ombam heramani na sering bapong na pamlamdam bo sa itazabisi. Lai sholi si sing dana kunrak pam ibom sa sing hidang muyum tapis na debi amadi kong kambir kumar sing nasag pa lai sholi si sing. Sa iring kibasing di bhai keso taunaw jam samu amadi Moirang Tem Devendra Kumar. Tabiri busi Akashwani Falgi, Kangla Channel Gi. Thaurum ni. Housing Asigi, Channel Asigi. Thaurum Paring Singh da Santok Jari Kadab Thaurum Singh Tabiri Busing da Kangan Jari. Sata Jari wa Thaurum Paring Asigi Uki Pung Taruk Bini Tara Tabigani. Lau Singh Ugi Wafam da Pambi da Ising Chan Bagi Mawung. Pung Taruk Bini Tara Manga Lai Shram Indira Chanu Nasak Pamita Isi. Tabigani. Sur saitha sairuk ki kang bunusakpa madam isi sing ayuk pung taruk makai. Pung tarit sandok chagani konjal nasom ngasigi konjal nasom da tabi gani ta si mapau. Tharom sida aribam chitre sur sarmaga unabagi tharom unabigi dabi kaidiam London baladevi. Ayuk pung tarit meninifu kongbrai latpan manglem chandra sarmanasakpano tamjari. Tabigani, kundrak pam ghanasyam sing na kong babang si pung tarit minit yang khay manga. Ayuk pung nipan mininifu. Tabigani, tongatungan pakonjal damat abisising pung mapan. Tabigani, saktam matam gi kong layda Manipuri Theater. Kun gahum doi suba saru. Tharum sida Buddha Singtham. Putok puda teng bang ba sangita namai rak pam mamadi tharum putok puna rai chana Singtham. Tabi gini ngai khota kisi ayo pung mapan makai. Pung tara yum nam ibon bi sing amadi ning thousam zayanti devi na sakpa matami sa sing matam patungay na tabi gini. Nga sige ko gi channel sa gani suba tharum paring namit umba pung tara ni toy taba matam da sanuk pa uzagani. Tharum paring sige pung tara ni toy minit tara. Tabi gini. General Saugai Jamba Balaram Mapan Subatankak Aiba Aribam Rajani Kumar Sharma Tharum Puthokpuna Maibam Isha Kanta Madi Puthokpuna Tengbang Basingda Atokpam Subhashandra Madi Asemang Lemba

sur saita seruk ki kang bun sakpa matam se sing matam to na tabire sharing ki busung di ahan ba madi ani subai se gi sharing bana angom nong yai amadi aroi ba hum suba ise gi sharing ki bana usam amusing akashwani fal hausing mu tabire si tongan tongan ba konjal da matam se sing ahan ba da tabire si ning thaujam asukumar sing ki konjal da ting bai jam syam chan sing ki mekta loibi chingchang napomsi asum se hobi sema

Hauzi ka tum na tabi re. Ta si mapaw. Thawro mo si da. Aribam si Treasure Sharmaga. Unabagi thawrom. Thawro mo sigi anisub saru. Unabiki bi kaidiyam London Baladevi. Amadi thawrom putok puna. Laishram Samarjit. Thawro mo si haukraba chahi lisingani taratarukki jun thagi tang kunithoida. Ahan bu oina sandok chiki ba thoram ni thoram sita bi kibagolona na konjalna som sandok chaba su matang sita loi jare.

Hamum Berlin gi khonjel da soibam ekendra gi meyekta matam se si tahan je kibakal oina na tongan tongan ba khonjel da matam se sing lan thok cheba pungpham ma si goina matang se da loijari

ngasigi koi gi kangla channel sugi hom suba thorum pareng gi nimidang gi pungni pan tabi gani radio lila numitti asum thengjilakli lila sugi aroi besaru lila sanabi gi dabana hensana cultural center gi lila kangbu numidang pungni pan makhai sandok jagani na harul gi konjal ngasigi na harul gi konjal da tabi gani na oiba khudhaiba wahengbam alishanga unatunu saba wari watai ki thormama midang pungmapan meditara manga sinama sobo singa sapapena pungmapan makhai tabigani taviu nungai viu pungtara adomna postcard amadi sms ki kuthangda tabining duna khanbirakpa manipuri film sising taba phungbigani

Tabiri. Tabiri basi Akashwan Infalgi. Kangla channel ge uki thoram parigni. Hauzik ayuki pung taratari. Tabisi. Yumnam ibon bising amadi ningthujam. Zayanti Devi na sakpa matam si sing matam matam wena. Ahan bada tabisi. Yumnam ibon bising ki konjal da matam si anikag. Asum na sesak pa na han boy na sakli. Sagolsem bilasini Devi ki mayakta. Nang bunung si Zayhaina asum na sayo wisini.

Yumnam ibon bising na sakpa matamise ni kaktabire. Sering kibus ng di sagol sem bilasini debi madi ibom cha langpok lakpam. Hausik mugmatang databisi ning taujam zayanti debi na sakpa matamise ni kak. Ahan bada sa sakpi na sumna sakli Narendra ningom bagi mayikta nung matang u khiba na haksi.

0: Doctor, lingchen biro doctor.
1: Pani, ngasi di ayuk lakuna pharma lening duna lakshara bane.
0: No mugya mukti yorukta ba yadam ni doctor.
1: Adu khangduna achin ba kya laira basu yorukli basi ne.
0: Somde ta sangchen biro doctor. Sa thaksi doctor.
1: Yare, sa di hospital lagi thak thak la bane. Ngarang si nai duty ta ba dagi yum da handa ba makhai maruki da yoshi lagla ba.
0: Ma.
2: Ha ha.
0: Sa dom ta chen biro ma.
2: Hoi hoi.
1: Maru, memido, hana degi pibam yam na pagalak lavani.
0: Doctor.
1: Maruk na nung sati ninga oidre.
0: Hoi. Yam na di parak le hebabu. Manak the anganga pusaluba, sumang the anganga sana con abu uragati. Nanoksa, nanoksa koraga, makomokutin doctor, a cup to the mundi. Aduna, manak the angang sang hundrabani doctor.
1: Punamuk to kalura no maru. Hojikti, memibu panana balaying lagaloide.
0: Doctor.
1: Teng na yumpan badagi, teng na pangba angang adumaka, ikang kanga uda na mamagi matadagi potoki bada, tamoi shok na nungai ki da baduna heman badagi, psychiatric lena lakibani. Dubu, hana oiramba pibam dudagi, hojing na karadi, a hong of masada led leader.
3: Ibungo doctor,
1: ima,
3: si, sasi pa you say.
0: Sapa,
3: Ibungo na ne, I emoshi daddy, handa baya de kuibungo. Magi matosi, ima yang mangam dini.
1: Ima nungsa pangti tibi runuda, soidana parakani. Maru, aina thari bahidak singse, masa potanaba amadi wakal hendokna kanjindanaba taba hidak ngaktani.
0: Doctor.
3: Adudi ibungo doctor, nangi maruka wari chanako, ima su imungi taba inkang amukta hotnaro kikeko.
1: Pani ima.
0: Doctor, aidi mapanda pura sriahina kalurabani. Ado, marup su sida puri haibasin nisunglakpadagi, marup katana zaribasin.
1: Marup tagi aina khangning bo wapham amadi lairi.
0: Tapu doctor.
1: Aina mapande lairu baduna khanghoudar dana hangbagi wapham ni khandok piu.
0: Kasuka di doctor.
1: Memi ga maruka launa lainari sibu haina singna bra natra ga sak khangna duna mari lainara ga luhongba oirabra.
0: Doctor. Memi ga igasi haina singna bani.
1: Oh.
0: Ekhoi ani luhong duna launa lainabasi sahi mari kharadi helakle. Magi layang bata warisina mati yang uygatabu lairabati. Ay, ay lijaki doktor.

0: Kahit na tarong batul si Bambi si kang silang laban ko. Nasalagi po ning da. Sina ba po kala? Mahaksyo. Mahaksyo halang kitre.
1: Matubo ko'y tokpayaba wapam lanay na pimasa. Kadahay tanu na yay na mabutiro ka dabas si ba. Kreda ko palara may ipong siya. Nung sila'y kaitawa henman kibada. Wala len batari da ka. Asum na. Baby magi mapamdagi ning bakay na alaki. Numitto dagi. Kamran awag maitay lanmi ka akan malanpam kaya kaya theng na kibadagi. Mapam maduda amukhan na chatpadi ngam kidre. Pare. Masina punsi gi pandup amahai badu oirasino. Imaga pabunga na haina singnaduna manao ibungona rasinga senapati gi majai be makhelendro soriga aiga luhongna nabgi waroi pot pu basuloi kre
2: Sejur ibungo nanai sagwai jam harina khurum jari
3: lengsin biraksi phamnai ba lengsin biraksi
2: nanai bu ko bi bo karam ba sanai athang tak bi gada ba
3: thangal khul girang sibo kando sige haibdu ning thoi ne khanpham khanglak tra duna ko bani thangal khul gi watai nan na bi khongchat asibu ichai bu balaram ga ning thoi ge machat pana phagadra natra ga
2: khopung gi matang sidi nanai ne sum khanjabada nanai kangab khetri gi machani pa kangab sidanandana thogol du phangyabana pumnumak te gi khara phagadra hai na khanjai
3: o
2: nanai nasanu pa balaram di luhung gi waroi potpu khrabani na khara khajik khudong saroi dra sum na khanjaba
3: summine isa balaram di inau nar gi mamom khelendro suri ga waroi potpu khrabani pai pai pai kanalai
4: Nanai ayang loi leji.
3: Ayang loi. Kangab Siddhananda bu ayin kauri hairu.
4: Phagani lining to.
3: Handak lamangdong na konung sem duna leibu sibu kamdo boge.
2: Nanai sawai jam hari bu hajo wajna takpi laga di. Mapham yam saba. Si jut ke anobu manipura ma sem bada. Onthom ni jut men chanabam ya oigadara sum na kandiyai.
3: Ning thau gambir singa isu madam na kalam mi bani.
5: Shri Jutpu, Kangbashidandana, Kurumjari. Nanai Bukowiba, Kari Takpigadaba.
3: Oh, Kangbashidananda. Maitai Ningto Gambir Singh Aina Kaubadi Ataygi Natedo.
5: Takpishi.
3: Kokpumna Leriba Tangal Kulgiwa Tokama. Ningto Egi Koktakta Tarare. Maramasina. Kule Nashibu, Watai Nadabayadre.
5: Nanai Jidandale Jari, Sanata Wanjage.
3: Adude. Tengol pudu na heng mak khongsan si hai babu.
5: Nanai kaang bachidan rigi laibuk phabani.
3: Nawa hai taabada ning thau ai pele. Fare fare kaang aba sem sazaru ro.
5: Phagani ning thau.

0: Ita, imalay bang Manipur yawrakpa sidi. Pukning se, onthok na nung sirakrida.
1: Asyang ba ni ita? Sahi tari kundak luraba matungda. Magi-magi mayumda hanarakdu na. Kairoy lekay kun na zingba na ngay do na lerambo ubada. Kaya hagi matik haraw zaba.
0: Ita, wari sana-sana lakpa na. Kwayramban yaw sila edo.
1: Yaw sila ita.
0: Iyeng una ita. Masisibu, laybak ng tawgi. Kari karamba haraw kumay na traga. Tawdok watok ka laybazat.
1: Huy ni ita. Kari gumba asa uba masak na iba tawdok amaditok lo. Iyeng una ita. Sagol samu pareng-pareng sa libasi. Masi, ham na iba asa uba magiluhong ba. Soy din oirang ganito ita.
0: Ita, soy din oirang ganito. Ito na yung siya.
1: Yung si ita. Bazay pinggol pong doon na. Sabon tong nagalak liba siyo.
0: Ita.
1: Iyong balarang natrani. Manida. Mati. Masisibo. Iyong balarang giluhong ba numitara ba?
0: Ita. Masisi. Iyong balarang giluhong ba numitara
1: ba? Ita.
0: Ita. Kamdaw ni Aide. Iyong gimaitong. Tinggong ang loo, ita.
1: Ita, boso sa wantong dumiyaw sila eh. May haktang lambigi matay sila yung sila, ita.
0: Masisi, ibang balarang loong manumit.

Akashvani Imphal zinwi damli pum phanga mini thangma dik dang shuda medium wave meter shak thum hang di point akha tru kilohertz sha cha thang sha da khani kala fm ni megahertz cha ka bak thum point phanga li aju pem thang wi tangkur rani hapop mili pung thru mini thra ga da ina dang dang narum sa ithum na aju wi pa mangnang mangna rang lakha remake up da yari nang nangai da pokra le shat lang narum sa Karesada, Shimringam Horam Gulangasot Nabinagasa, Michael Lambergi, Ukru, Violent, We Inner, Lem Songon, Detain Me, Solem, Pashok Me, Somila, Gulangasot Nabinag Nangaida, Pokralana, Chihomili, Narumsa.

Itumna aju bau gala estrakan gala ng sot nabi na gasa ningli tumtum na gichi lahi na rumhaira. Lahi senapati wi ena yakre kanim sore temringam gala ng sot nabi na nganangay da pokra lana. Arila na rumlisa, day na unsay gala ng sot nabi na gasa ramrejan gijihi. Pungyer wi ena temsobi, shirin, bamting, sofia gala ng sot nabi na nganangay da pokra lana jihomili na rumsa.

0: yunwa ina pakhanda khali shina. Asokku ina pao pao kidraba, chendu na lood kharaba dhubu, kai dhubay no ina hausikta, paning da nishing doishibo. Maana ngamibu, aina nahanwa yamna paamjabu mashu nihay dana mongonda haikiba, chongamaru machu ki piige illa dana. Aina haikiba matamdu dana, mashu tu shetka ni hairaga, sukshet shetki dabane. Numito, aina kaurumdo bai khan maale. Kadau re library degi stok tholok tre dia sabura sino ingane
1: as ka tu thi beda ni thing ise akasin da tale re mi na bu thore ko na bu di
0: o
1: as lam ba da lo re za ni sar si se
0: lam gi de isu ne se bura si lo ro se ai di tal ni shure
1: kai no chak chak tu hai si bo
0: sarak tre pham do sing sit ka ni na to ba nga pha ni to ho ba adu gi loin chin ba hai ta re
1: adu noi pukhi du bu ke am chau ge
0: is sawi parim ti chaung ni
1: no ye dai do pukhri ham lein na bro hai
0: siam lei da nga su yam yong ne nambo lei ma pop pam hai na ri ni kai no nga yo pada
1: nga pha wa do ai siam yong ni
0: no ma pu bi ge mai ko nang ge sai men du loi khra bra pi sing khra bra
1: ama di pi kre
0: o
1: ama su pura loi re hai ta re adu gi ne nga sai kai pha muri do
0: o o
1: adu sa khra hai ru ra
0: ya ye mai ko ayum to ko ne Bora kita, happy lo, sahju. Masih di ini gigi hotel sih kanam leh ramdre.
1: Sini patro, ingat sih na.
0: Ada gigi pamba, warisaba, mondrong mayam apa sakat pa?
1: As mondrong hai nu ba.
0: Kayu.
1: Pantung pam leh ba, pandam mama, adu mai hai wa ba.
0: Adu ne, ini pam sih show. Sabar. Yang ini, ay lori. Tham ge kau.
1: Handaki ini ki sama susi di phaje he
0: sama na khara phajara mani dunane changang masusi nangi favorite color
1: natte aina pamjeba masudi purple ne
0: o
1: ado nangi di
0: amma budi leye aina ga favorite no ne litpadi hektan ba
1: o
0: hangang wori ngida u khiba de am phaja khiba ni da ado de ge dum pam khiba songa marum masudo
1: o
0: masui na kamai na haidunu di khangdre greenish blue haigadra natraga Sky blue, hai kat rakang dre.
1: Ayam benu pisina yang pam na bermasu ni. Ayi supami. Ado kitang wak topa dune he na pazabani. Imagi rani piyama. Ado gi masu du da set ki silserda. Taban jong badani.
0: Yam torum misani na. Masu gi wari de borasi ingki betare yang to paiket si.
1: Hoi ni.

0: nga saiyan thokpa bukletu yam precise way hana ewona pirakpa du di mapung ga phada dunan ai si laroi na torom bane emele na kanna har padi lak ba ta pisaki gari na kamai na pokhari na khonde spare tayar sum ti yau di office ti chang na ka ba
1: hui kaje
0: o ta di ta bo
1: adum taje
0: ai di iru jabadi sing jangdana na kong lai khul tawra bi ningu adu go wa ngang dir tu na yari pong boi khan ba
1: mamang sit ta phamba su hek ya da ba maning sit ta phamba si su ai ngonde yam nu ngai jada ba hai ta
0: ai office ki he ni nam hai ta hon ning de
1: oh sorry kari hai na ko jo hai ba nu
0: subordinate staff amana masana khang jaga da ba ang bang thok ke
1: gari kham bi ai kum tha ja ho ra gi adu ga uthan thopa thawlonsu ucharamage
0: yanake bo wafambu keto hongdopa amakha ki aning bada yafam thokte na
1: adu oiragana khongcha sigi panthum yobu phawa ai wam ta nam jara roi
0: ai office ki hen maga tha ba staff amana karam ma thawlon no thum thoi haibado ai khangni
1: sarkari khambiro ai le ja horage
0: nan wai thaina thaina di nang na haibse ai yam yakhi masih di yalur. Aina ke mama pun dulu kamu, hein supur. Nupi kita moy, lesil gini mama pun, kau sendiri hidup, kan anak kami.
1: Sir, ay science ki sastra ni, praman pantai, kok yang ngau je? Sir na literature ni, garis yalur di, am tak kami uba.
0: Pantung pun yau dulu bersu, warisi na bulu sendiri bersu, ay garis ya, suai dengan kamu.
1: Sir, wari di, ayi phone number sinki bani umit lagi, loy kerabat.
0: Nanti, wari loy sih bani. Madu, anu ubah panduk mahau.
1: Sir, panduk amati horam bayar. Wari di masak di amat terlekit.
0: Ayi di leki. Ayi na ngau bodong ngmi kudingi ma pung kudingi, kocat cat tena nangut leki. Pangbuk ubah di leki.
1: Pang dapat nabu pare. Awa anagi saya teng nala hat laba ayi na. Kanagi mapam tu sugi ini dapat lagi. Ayuh mirot oki.
0: Iban lagi, hok rambut hok singgi wari singgi di. Manglan ki thok dulu. Hekta kau thok dulu.
1: Sir, hujit di anak bapun sida. Wakan tanah nungai nya hindiro.
0: Es di siu ina kan besina. Anak bapun sida mahorok ina kan beri. Yang lani. Ayi, namu kan kita bap, ti kita beri nanti.
1: Sir, ayi seng nai jari besini. Ayuh mirot oki.
0: Mirot.
1: Ima amadi ay gitang dang bapun siya masyem nang kot na bada. Ay kanaga su pao pao na kide.
0: Oh, pao pao na kide raga. Hauzik oire bapun siya sina karam bapun siya. Kanaga, karam na, kaday da. Pao pao na raga. Hauzik ipun siya si oire.
1: Sir, ay sir na MPSC parika may pagpagi pao ta bada. Ay yam na haraw ki. Sir gi kongun su lija ki. Adubo. Sargi kucing yang bagi Delhi dalam kibah matam oki.
0: Kali.
1: Sargi hana layba phone number su, adum sakit. Pabung layki dalam bagi dain hanista. Aiki thabak tanah nabi impanda yam natoi nalaki.
0: Kali.
1: Numi kala ni layba su yauki. Adubu sarga thieng nabi, adubu ngam kidre.
0: Oh. Cumi nedu budi. MPSC perikah tharam laga aiki. Delhi the civil services exam thana na ba coaching to bachat ke MPSC parika hai dok tuna SDC post phangle adu bu case tor pa degi chahi ohm nongi matung da ko nai khoi gi favor the order ti ba degi ai join to ki ba
1: oh
0: adu bu ai na kan na kok sha ni ngai da nang di am nungai ra me kai ba
1: nungai ba sil ser gi yum in khon tum ba loi ni yo thok lang la ba mat matam pumbagi oina manipur da lairage khanduna lakhibani laiba phabadagi dain harness da department sida clerk na chamo oina phangdi masi manga he punsi haibasi
0: laiba phabasi mathang mathang nungai ba meyam se piba jani
1: kari
0: pai nungai phana tik ta kai dana lei boy
1: haibi ru budu budi yam na nungai jai sa Lebih panggil dah, hai betul mati, kang jadre.
0: Wahai, kudi, wahai.